ntho tseo di etsang ha ona tšhelete empa ntho tseo di etsang ke tsa batho ba nang le tšhelete ha ona tšhelete ha o kgole sharp mfanaka ha o kgole sharp da sinokonoko ha seyo mono mo tsweta.